go to name ticket number 6 silingi chengi chitane ndi ak silingi isek 150,000 chibopo da star 274 hash guruchi na le ticket one touch chitane le ticket one touch One touch. One touch. Ticket number 6. Boda. Guruchi chep chep. Kwa ticket number 6. Nge bendu nyo dadi. Asubuhi na mapema. Tare moja asinyi. Happy Newman goro. Tarigita geng. Tare moja ra. Igu yeni le tare moja. Petu nuko na ngungu. Nengung betune mwao. Nengung tare moja ne. Iyasko memo epoda. Mogere china le tigete au tagenge number 6 au tinye nige 0 ticket number 6 boda mami chine ko sono ilang yangi gir gotono gonie namo amma ci tiem ci tano ni ga sono ticket number 6 tiem ki to gonyi lagenge tiem ki to gonyi agenge igir mi uchi sanguni igir kwa ngutu nguni igir kwa ngutu nguni amuwa onane Siri nye nga kwa nino. Siri nga kwa nino. Siri nga kwa nino. Ticket number 6. Chine chef. Yani, maji ticket ni ya leo ngete 20, away 30. Mozire 30 shillings. Agi nyorchike boda ni 150,000. Tare moja. Kalo nga magigonyi tarigini para. Tare moja ni. Tare moja dadi. Ticket number 6. Ticket number 6. Ticket number 6. Awanye chi. Ne mokinge pesa. Naka kase gene ko luwana ne. Ticket number 6. Boda.
Hanya urere na gero.

0: Chomwana cheng ping muto. Ping mut. Chomwana cheng ping mut and ticket number two. Ticket number two, nenyor chinga chito 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Ping mut. Chiwa mbuzi. Mbuzi. Mbuzi. Kogechil star 274 hash. Ping mut. Ping mut konyor chige mbuzi. Mbuzi yo dadi. Na ile tarigi tagenge kimwagil. Happy new man. Ticket number two. Mbuzi. Star 274 hash. 20,000 yel jige ngororek. 20,000 titi nyoro ngorora gata. Ayeng inne. Choye chinguli. Chongoy koi inne. Chongoy koi. Star 274 hash. Chomwan taigo shiktaman kegas amdata absiruti kitililen. Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen. Amen.
0: Karibu sana Reverend Yegon.
1: Kongoy.
0: Kililen, happy new man.
1: Hey, happy new man. Amaja maut. Niko mi tamajiki maut inji narawan.
0: Kabisa.
1: Elenji mungu ko buate ko chenge torenti ko chenge bi kororon ko birure chobe narawan
0: iman
1: eh amun arawe nagararan kapisa nagabo ngete ko mukto inde so amati de de gas ko lota togo agama je so somon wo ala su somon wo susi 119:11 amage a ke mountain ke a mountain jarawan ni basu taman ko arawet and the chomeng odio tatu kaleneos the psalms 119:11 ngena me fasti na ko testani onita sige sa
0: e ga masiret ko uni gole en taman
1: yes
0: kole giache kiache ngine mugule la nyun tugule amego nan aloitu nenen en ngatutigu
1: yes
0: ka go noren mugule la nyune ngolionde ngungi Simaya untenge.
1: Yeah.
0: Iberurat inye Jehovah. Ineta ngatutiguge. Kiamwaite ngutinyun.
1: Yeah.
0: Kirwa gutik tugul. Chibunu kutingu. Kia baibai tunen. Oreta baor nato sheguge. Kuye abaibai. Imagar nato sheg tugul.
1: Now. On the south. Tuova kwa mkutuwa ndi kongoi embe tunurani, kongoi susi, nekaguna nafas, kegas en getisi nyoni, neba tachevem, age sojibi kiyok, age maote njarawa, neba sokol, kukasi ngulota aptoba. Yegi ngetosi, age heba isho nikabara, age miarawa, hiri bepye Jehova. Ako tigibi nikikasi ngolio, inyon, age virurech, amun, isabegui kinyo Jehova. Enkaneda, Kristo nitane nyoni. Amen. Kuiga imaga inenyuni, wachome chesu, awa sigu no, aga baibai, amune kawagone Jehova nafas, asike kasko leonda nyi. Mwangalota ato kuiga kwe keso manu echi kule, imi katar kuiga laki kimi dauti, kugi mingin, imi dauti kugi ibune tu ketera ketere sabe nyi. Laini kini kitori dauti, kumangalota ato kule, chau mien mwalota ato kwa, mule la nyuni, asima wachi tenge. Kingolale dauti ngolaji bi kemenge chen kingolaji boy si kingolaji boy chebio so kingolaji jitu ene sana sana de bere ger ko kingolaji bi kemenge ku ito ko mingi dauti ko le ka unge ngoliota tu amata ngalale ngoliondo no de arawan ke yani ku igara awe ne gichome ngoliota tu ku igara awe ne dai ngoliota jo so no kyo amundi so man kitabu da Hebrews chapter 4 verse 12 bi ebranik angwanda manogoe kole ngolota tobo ngati akusabi yani kole sabe akungati so yonke yindi ngolota tobo lelangu kumi sabe akungati so kabarugele mite sabe tengolio command matayo angwan aginamenion so mugu tamana ko testa kungolole ngoli kimika katani gitemji kelenji welel magati kwa igoi magati kole chesu kigizirgele masobe chi e magati sobe engolio so barugele yo mi tengolio tatu bazamona akungolio kungo ngolio ku chesu muncho ana age ngage ngole kule ngolio tatu kule in the beginning there was word kole da unit kugimi ngolio ibarugele ngolio kugimi kong ngolion ton ko git ko Jesus Kristo so ibaro gele yang kai tai ngolion ta tu yo in de mule ta mule na tu ko nam bo bisabi yo to mai na ngolion ko ma misabi engele bi gala go gere bible ko ta bu tu ama ama so mon ke de bible ko ta bu ne ki pe ne ki ngolo le bu la na ma so mon ke de bible ko ru ke na bible ko uni o tu mun ko ka tarta ne ki nyoru gi lo kum e ki go ne bible in si mu lakini na mazomo ni tende uke tu uchikite chichama kuruta kitu kirari lakini kaka hindi soma nga liota atoba ngaliot kusabi mitu umutu chitoreti ni soma ni ngaliota atoba metaya anke soma ni inyuru ngono tini ndi soma ni proverbs tuugul kumulo lini alakale wene kumulo lini wa ngono tini ole che ngono tini tauneta ngono tini kukijue joho yanga na chito ngaliota atoba kati zani kato kitu negos ngoliotu gune muni tongololi omi tu yeno unea nukukowe aga mwja ngolol noli miti jubo kubati a miti jubo nima meti nise menene kowe nimi mombasa ngololu na mimi mombasa gune olele kero vikyo miti jehova yanga ataki tongolota chuko muti jubo kwa maswike tere kete kiko muta nane kwa maswike tu yoshika tu yoshik last week kwa mdoi en lite impos kukio neto loka atsugune ane to ko siklo ko gele go go wi gi ta ke mi suli ta ke wi gi ta ke mi tu ye ta ke amune ngo lio yo mi ti ngo lio ko muti ne lo aso ko ngo no ta to kya u ngi ngo lio ta to bo bugul le ta ni a sigma u te ke ko jo so ge un te ngo lio ta to bo o mo mi ko mo ni ne amu ngo lio ta to lo ki mo ko da u lo lo ki ni ta ki ni lo ki ni mi te lo ki ni amun tona sisita mala gole kole ene mona ta chobe kole kole kole chezo kole alaf ke ye ta mu ene de negi bendo ni go botone kumo kwendo til uriti tona mi go lota to go uendo til uriti ali ango ne go lota chizo bona mu kumi teso bi ni gi noti chezo kuki mi uriti ki ngando ma ba ije mi kaka ki oje mo jo ibo te parte ma ibo chitoni ke hago mene bara lasar deso money obevi ke cha ago tikivi more ga tarato kuli mo nyor chesu ko leji kero ta ngo leondo ni ki mo nyor chesu pi ke ibu ne tu ke tera ke te ta ngo lalo ni nguni ko mi tu ki ko ime mi ti mo lota tu le kya u mi mo lota tu bo sobonda yanga u mi mo lota tu bo ku bi tu la keji ama ka so u amu mo mi hit ni to na uni agoni mo lio kina ta chane go bisa bi kina ta chane gi bisho tinge kina ta awu ngile daudi u ginge na mun ngome u ngi ngolo ta tu so wona go ko ni go menye re ta ni ngile bule la chi to mu ju go men mu ju go men ju ke ta mu ju go men se ta ni mu ju go men asira la nere mu ju go men to mi mi ri ke ha te mu ju go mu go bo tu ti ke so mis mu ju go men ju ke ta la ni daudi mu ngi na go le kya u ngi so gi u ngi ngolo yo tori amun ni de un gi to si ni ndi ungit kuma ke mauge chita na magi ko CCTV chige gere ne lani ndi ungit kuma ke dai chi kugi ne u kut kumi ki ni nyo luke unge mu lo ko kuma lio tibai punyo ne enge tabo ta bebe so e lo ko le babo lo ri nyo ngo mogoro ti ga banyi ko le gbaro ko to mi miri ki bare principalities ki no toshi chemi uriti kino tozi ke babo ni kino tozi ke mama chige bo ko ene ra wa ni ojo toroti ama sa maote nu chitu ale ta tara wa ni emboroti ta tara wa ni emboroti ta tara wa ni so ta tara wa ni dote mi da tu mara miten tigiri mara mi ngono ngolo lu mi tu kigiri ga mara go iga ngara wa ni goni ara wa ni nyoru ama ta na tole desene helbas pike tore tikiki chop chubo ko beruri ara wa ni go chengi ngo chengin toreti ngo chengin biki ororo ngo chengin boroti ngo biri jo kana rawan kake ta ta rawa arawa awe mate la rawan kuma mio ike fo mage tani chetunini we di jo bogo no ke charawa mara nele mi guni gogo bar go tu ke chena rawan goni kimi rawe nele ke ma chigeli fu kele la bone tu kele la bone boroti chin chingin boroti tera rawan ama chingin gitu mo lio ta tu bo mulam ma ndi ne subui gonto to mo ye chai kai so ma fan fa iwe ndoti iso ma ngalio yani ko in mo lio nto ndi iso ma kulu kulu apkeji e kina dau te mo kingin dau ti go bar go tiketa kwenarawan ekeche ikto charawan kunyo ikiko bangunyo iti kolga bare charawan magidegu kisaptosi magidegu narawan kisaptosi narawan yes tenkane da Kristo ako dami ay tetra tunu ko banta seta ni ko dugo ste narawan kino tigile mat matune ni tabo ni gaboi tabo ni ko jo jo tigi narawan jo banga ke wirene ki chabe na bamyo nuogi ki chabe na bam ne bo hoy muti ki chabe tu buyo de go ke ne bo narawan ko lo ke oni e ki ste ne ngasi na na ngati no le mem me sto ye ngasi ogo nango siru mparwe kwa ke sa ke le uwele le barwana ago iparwe ne gorora Amai ke sao, aga majo sao. Kitu nae ga solio, aga ngalalu, aga ngalalu, oga ngalalu jo. Koe ngalio tatu ole, kiao ngia ngalio tatu po mule lanyu. Asima untenge ko joho. Amai se ke sao, unye ngalio to pondamu. Kina cheso ki ngalole ngalecho, aki gergo ngeso, tu keta ngamu kiwa isi ngalio. Amai ke sao, aki sivena saani. Kitu nae ga solio, engane da. Kristo, sivena saani aligita a cheso. Konyontan, yuangat, itililon, ingorotigatis. Agenarawan, uwalan ni Jehova. Akin ngulyo, niginwa daudule, kya unge ngulyo tatuksanam, sobo nanyo, simochi tindik. O mwa daudule, kari ngulyo ntang, ngotutim, engane da Kristo, ang yesaw, tuwa engane da Kristo. Ungo mpi chokera gasko liot ene limi kitu. Nyakewe mungu, libu ne tu ketera kete. Uche diyo zana gobiru wangule atika. My authority to Jehovah. Ako na family. Yes, kwa asawe mungu, olibu an mama no. Iwa kwayon nungu gobiru wono. Entesto mwono kwa mwako le makine kwa mwuchet. Iwa pi chokitu ene limi. Limi kete shioni. Nega gasko liot ene Jehovah. Ama ote nyo nungu igarawe ene yutoche boroti. Magide kwe narawan, kisoptosi. Gide ndi ke tunini narawan. Gide ndi ke nyuru toro tenyo. Arawan, kasino lo tatu. Kungwa mungu chukubwa ye kasiko liyondanyo. Kungwa esusi, kongsoja libirur. Kongyina lo aguki. Kungwa entatevel. Siyo akitul. Nimi radio. Kunga asale igwarawan negibirure. Marorwe rave narawan. Kinyoru ke ngulu kongutik. Arawan kasi mulo tatu kuwa mukasa ingani da Kristo ni kipana nyong ine nama kipa si multi ama ne studio 0720 6622 73 0720 6622 73 0733 689855
0: kongo susi kongo missing friend yegon mange utkenyuru pasta karo
1: Kongoi.
0: Kongoi missing, kongoi missing. Kongoi missing, kongoi missing. Nobaman, asubuhi nabam nabam nagara.

Aya tau ne nelele kabuat nelele so mati tau i tau i buat ko engka ko etne suru te kolle mo buat au batu kege ko bata ire tu jo mai sul dangra wa ko nyage te bi go yo mami ke no bata sta ta che igir ta yun age nam gane te le yok se tu kem nya jen ko no tok aya ko sare nyungu tu ko le mi ti bi ti tas de ko no to no ya ne betu ta ko ngon ga se ko barana nei ne ge na gi tu ye ma shart je ba betu ni kome nyoru kasarta nego sejine lene kame chama kilanje negararan bik somok mami noto embe tu tabra nige labate gitio amu ameche koyo nyor barainda bik ke magi ngala lengwi gini kongete Monday, Tuesday, Wednesday so kabit konyor barainda changinda bing so gini magati nyugitio ngon labda koi gini magati ay nyugitio ngon koi ibirwasi mete tate magai nengung kokwe ngu account nengungi agi magitio ngon ile kamande Aya, aku nota gitu. So mami ngalah jatia. Aya, sama-sama aku tu mata wanam si motion ku nota kepe maraton, maraton. Amu maraton kasih tap si motion ke. Amu mami ngalah jatia aja ke muai. Aku kira jenis munggu kongoi. Amu in kage kira rawe tak ke kora. Rawe noi kamu agai linyone elimino. Kau ingi ke nak kue? Nego lah lazis tap kolej ke biki. Elinino ni nebune ay agasaide niu ame jamutin soko ni kora itau kora ke tau kora taune kila mali tunasa upya sasa nguni ame cheke taune number 5 status 74 ash number 5 kero number 5 number 5 komiki na sirgele kao kao goteta sinyen agoteta ndipo 85,000 chamune anya gere ko uteta ndipo chego ka pesa nengi sis college tai botani kiwendi sitai mali sigerte ta gile mungu man Tanya orang nenek teni, hilat ame je in, ha? Ya niger teta kapi sabili juga, ikut aja nebi kalau teta o, kerana orang teta ni mungkin muajin cili, lagi ni mimi muajin ni kaya mungkin. So, lepas tu suku ni boleh tanya tak teta ni kerana orang kapi sa, breed ni kerana orang ingku no, ni mungkin ni kaya. Pai ite 5,000 tanya, aku gitu katit kau kengke. Status 74 ash number 5, onge betul kulo. Ibu hati le parawin tu kuni, ni mami parawin dah ke? Status 74 ash number 5. Yang ni takai labat ingkuni. Iki re, kau kaneti nama tu lejin ingi bendi sokoni ilabati kau uji negi orang. Ijak tay kau tunggu lejinin big way, kau tak kaya mai lejinin patai patai, ibar cini ketai. So ingkuni ameje obu ingkuni raga, kau imeni sokoni ingin tarik mau jalan. So kau tu meyat sokoni kapesa, kau re negara running yo. Hoi in ko raiso ko uite so ko ni garawa ne to lenginye so ameji yat kabisa so ko bitke ko ndra benix status 74 ash na bangape kila mutu ingia so ko ni leo status to minyone so ko ni lakini nyone barana mutare ka ngiran ingen le gerge age jam gelenin agele bana in tariki moja chanwar ko magiyote in gimnyet ka lege me gimnyet ko begara ko bekeni sunguni ko no takne arawa ne to le Ungut kemenyo sokoni, ita ku angkumu. So hamece ilaba tu status 74 ash number 5, ro. Irau kasaiden you. Status 74 ash number 5, nani wa kwanza. Aki buat ilmi terapin kora ilibu kumi jagelen. Ginyoru, ginegenyoru. Ko kago guni baranda jor cikali butamani jauh toko pegus ko itu tasanan. Irau ilaba tu. Status 74 ash number 5. Imagine mereka siang tu. Mangnong kota geng naga gun. Alien katu biru story aku kue kira. Onam si motion kuno, ra. Mijitane birun story nyosinyen agoga sirin rapine.

0: saati sabna babit ko ngi tapal ngi gasa tani tunya logo yoga be mete nge ka inda ni somono ko ni tumon malim kay mangi jang da bi ga be mete ka unti na bo ta ta beta ko ta ja kan dunen na bo emete engle ki wanje na bo matunge eng mata tem ole ko ngrali ko maspika na bo ko tin ngi tinga tutik na bo sanete amazon kingi ole ko ga ta tin na bo Nebo title deed, ko indi ko igu walu chetan nebo kipchulia ek mengi kibo account nebo taita tabeta.
1: Hii shida ya ardhi hapo pwani imeshinda marais wa nne. Mzee Jomo Kenyatta alijaribu akashindwa. Mzee Moi akajaribu akashindwa. Mwai Kibaki akajaribu akashindwa. Uhuru Kenyatta akajaribu akashindwa. Ambaye sasa

0: usalama linapewa kipaumbele kuhakikisha kwamba idara za usalama zinawajibika ipasavyo. Wanapozembea ndiposa visa kama hivi vinashuhudiwa.
1: Feri mingi huwa ni mbovu na pia hawako on time.
2: Atuambie kama hiyo feri mpya yenye alikuwa anasema imefikia wapi hadi sasa, kwa sababu alisema mwisho wa huu mwaka itakuwa iko hapo.
3: Touch FM to get up Colin.
4: Kaka mwana kibagenge te na bo ka jamnya taka ti tap ke na tan ba bi ga be me ten na ta national cohesion integration commission golem we inde go ba ko ti ten ba ko guru en tai no ki age to la ngo gando ina ge to le ne ba e moni ne we indi ko ngala li ngala ru te ki ulus bi ga be me ta ko tanga sertane ki ta kingel ni shet no ne yo ne ngala li enge yu tak na rabi ko ma nyamuya nindet kono bangi jerete eno bangi jerete ki bagenge na ta gole ago inge guni komite ala ginga ndo ikyo tjo gege ki gur ko tata ta inatro ba commission na ta ge ago tata ko bar ko miseng ago nga ko arur ngalo te ko age chebo kasar we kya tjo gergen agin ki sta ge logo ejo ta ge ko tese ta e kaunti ne bo singi shun ko te mitari cheki chebo be ge ko ko enjepine ta kene bo robta na boile no suke aga cc ne bo ordune ne bo county na ta bram seram ko moine agulen na ta ki ko indi ko egu ki te ko egu ki ne gi yo anjen ne ko misen kamun uchit na bo to le ko suke aga robta ne tata ko bo ne en bitu shege cha ta che ngeringe ne
5: sehemu hii ya Huruma aswa sehemu hii imekuwa na changamoto sana kubwa kwa mambo ya barabara na tunaendelea kushughulikia. Tunaendelea kujitahidi, maelezo kuwa El Nino inakuja na tunashughulikia mambo ya drainages sasa hivi kuhakikisha barabara zetu zitapitika wakati itaanza kunyesha mvua kubwa. Tutauzisha vijana. Shughuli hii ya El Nino preparedness inaendelea kaunti yote nzima aswa kwenye jiji letu na Eldoret. Naendelea kufungua drainage zote kuhakikisha kuwa barabara zetu zapitika.
6: Kwa upande wake,
7: ile shida ya maji kuingia kwa nyumba itubi apino kupasa na yangu ni kuhimiza tu raia wetu kwamba tunapofanya kazi pia msaidie kuchunga drainages, sababu tunaona pia changamoto ya tukifungua drainages na watu bado wanakuja wanaregesha takataka zile ndani, inakuja na clog and then madhara yake ni maji kinyesha haiwezi kukua na free flow, inaharibu njia na inaingia paka kwa nyumba.
4: Uya jitap kalenji nga gitle togo gabi miete cheke gaitweze enge sahete tazabe na otonimbo pete kasak tanga matia itu yag logo yeke chebo mangaret lagu nuk manyur logo yeke mangaret ke nyuru logo logo yo na toki nebo kapras tae tagi ngene gitwe jo lip studio.

0: Aya, chota wala gente nwa chegi vuma nebwana. Chegi irute kabisa, gi inche kutene kasarwe chota nagicheke. Lakini kutumge chutetu tete kutugembe tunatulibarai ni chomwana tamwani biki yota chigawa kwa aljige shopping. Nathan negigureen Eda. Eda, yes, Eda na letu nene 460. Mi chine gigureen Emanuelene Nathan, aki chito age wala Nathan. Negigureen kipkorene. Samuel, picha onetan chikuwa kwa ljige onetan kitu kabisa shopping, chiba 50,000. Ago amacho alenji pongeze. Ago atuwe kuwa ganyo alenji ori iguna njiro. Okwe tukule kabisa. Kagiba nyingune, inginawa metetutiet, kebe ndigebe bertani kwa mwale, chitukul. O ndebe lishe chito baka saa sita usiku. Ndandi yad box aga tukul noten nge yad ko pesa, yad tino nino ko pesa, ko bati noten nengunget. Ungo ebi titaga tukul kwa mnye ngune. Owi ndi oyotu nureliyotu nato nebo Kyoto Initiative. Ogo, nebo Kyoto anyotu kuma migi negipu watin missing. Ogo magibiri teichinge missing. Kit kitu inumache ureliye nebo Kyoto, netago chita na chepchepe, oki negure inconsistency. Yani chita ne ureliye nego toten. Amumele njoan ngune kwa tiyad box number one. Inye ya namba tuma. Yani, kutori na ibuti pesa. Ino niko ureriyati na haa genge, na haa shuala kutori kwenye urchita pesa. Yoni machi pesa, kuko togo rinyo urchige pesa. Agi na ile, ini reuta kibel jinge up to 300,000. Ogoi 1,300. Ogoi 300,000. So hii, ngono ton nechabot kwenye urchige pesa. Ngono nechabot kutembea ni ini reuta ak pesa. Tafadhali. Ogo ki ureriyani si lingishe kitiptem. Inge si lingishe kitiptem. Ogo 19 shilling. Anakwele jino 19. Anakwele jino 18. Anakwele jino 20. Kaso. Agi gasko mnye chitaga tukul. Kibendi oyotu ningune. Urierionita ningote. No niko urierieta nye. No ni mea lishe yendiro. No niko urierieta. Ogo urieni chitaga tukul bora. Iba waga njishekta manoese sita kwa barak. Ogo kukaya atkitioki. Kotiseta urierioni paga saa sita. Ningunge dina faas. Iti nyegi aga tukul chitaga tukul. Siling tiptem. Ogo tipte minoten in the ad box ogo tinye pesa. Ki ogun pesa chivuge saa inoten. Ite stagu rirye. I ad box ogo amo tinye pesa imuchi ad box itake. Yani, agigiri li tinye strategy noten unget. Asiko bit kiwelwelge tukul ogo rirye kutukul inyoru pesa. Kibare Kyoto Initiative. Ino niten gu initiative agenge noten eh. Negara aran kabisa. Niten gu rirye nero esi inge namune. Kibel jinge pesa chachange nere utan. Ogi ure ni pesa kidogo. So, ingele for example, onde yote chita nguwe ni box. Ote ndeye nyoru 4,000 shillings. Enu ureye negi ureye 19 shilling, ak 20 shillings. Inge nile, koroti, siling pakol goro ogo kaya yard box is 5. Ogo lazima, nana nyomu wagita genge. Eni no niton. Ureye ni gitu gini macha kwa chepchepe. Ndo, so leji ni macha chitana chepchepe kwa mune kwenye. Mami ikipchai pesa, kelego agia atuan bogisi number one. Mm-mm. Sigere kumai chepchepindo. Kwa munego na waniton. Kigere gile kasip kondo ngogo ya atboksi ni. Kesi chis. So utkurgo agia chute tutiete. Itesta anye ure. Kigere gitu gile, oh, kaya ati noni. Oh, boksa si chota agi chege, kuwa lakse araka sana. Mataro udmini titu, 1 seconds, chepune. So, indi ya at, agileji, oops, kumara ise ki, iyat inyende natenege ndoite. So, oto tukotinye 100,000. Kwa chita nega sip kwa yat. So, oko tionigere gele njin. Ups, kuma nesasari gele geyat bogisi nato nega ambo tinye pesa. Imucho tukotinye laini gawa kwa hip chito. Anagepa kwa reyenu ririo nito ngotore gaya chikipare happy moment. Kwa happy moment, kwa kasarta nipo nege dagi kwa shengmut. Che inyoru the same amount in books. Kwa sunguwa ni books ya si chota kitu. Kwa tuko ingele for example, inge kure 20,000. Yani 5 minutes chiyo toko mawala si mite 20,000 mite ni inbox nesungu kwenye kiti. So, kuha sarato ni chepchepi ito. Ome biketi nye bati, anawea ati ito imi. Ote ndeya atbox, ogi nyuru pesa. Kwenye kwa, amupu wane pesa immediately. Anawange ato si nyaga kwa nyuru pesa man. Kwenye amgoro kwa bye bye, kwa celebrating. Macho otenguni kwa manda kwa chenga atem pesa kwa kwa withdrawing. Yani kwa utie kwa le, yonge nyor chige pesa kabwa si mungu ite stai ureren enu reriet. Kurgo ite saa sita, kimi saa ina nguni yong nusu. Kero, mate nge ngalal je changa muna machese kebe yin tetutiet. Namji tukul si mungu, nam chi tugul simoit ngung ak ichil star 8 korok ko mamwate ele kiurerendo na ile mami credit ne til ine ele kirana ole miten biik alak chekikonai akobo ureriet ine ko ngole biik alak kolenjin ingele mache credit nebo siling taman siling mut matiku chito noton nekiberberi bwana mamiten credit noton nemokyinge aya chitugul twende kazi chil star 821 hash star 821 hash agwende chil star 821 hash hey chile na tom star 821 hash kwa unu anita kitu kwende we chil star 821 hash ni otan kule nji nenye kukuni njita nata nega kwenyewerchige samti kukuni nata nagere michi zanaga bawa ine 051 mwisho no ne at again gain bi kyotan chego gabak pesa mingi leganton go babet ne gonyor 107500 eh o ayad box number 3 so kulinji chego box moja ushin ujishindie ako gonen box number 123 yage itioneton go matigu chitane western time ko ngun ndongolo la na lemi ne gago ya ton mara mbili ko mi chitane gago itimani onto lakini to mogot kwa mwango leo at box ino kurgo yo ataka wala boxes choton go nyil checha ako ngwengo le jishinda up to 300,000 lewen box ita gatukul note negecham lewen box agatukul star 821 hash age tinige ale jichito yat box nebo star 821 hash chill get your star 821 hash age yat ngune kegir gele ngono ton ne nyoru pesa en routon arakaraka N star 821 hash. I'm not sure get to get on it. Kichile star 821 hash. Agere chi negigure Wilson. Kayat box mi bogisi ne kayat konyoru pesa 2000 shillings. Negigure en Wilson. 2000 Kenya shillings. Mi yono negigure ngibiegon. Mi bogisi itinote negayat konyor 6,960. 6,960. Haya. Haya nyamu umbige ndire utan. Awane tagagi na ambe buche ndire utan. Star 821 hash. Star 8. Haya. Mi nege gure chipke mwane letune 254. Kayat bogisi itinotinye 14,084 shillings. 14,084 shillings. Ogere nilutan gora noten nekigure en Vivian. Agenge en bicho kakonyor pesa mzuri sana en nguni. Kayat bogisi itinoten netinye silingishek 23,360. 23,360. Yani, kakona ameni onten koketke ureri yetinege. Mi oche kanyor silingishek. Ngo ni kanyor 69. Ne miana ngo. Yani uririt kwa karibu kwa genteke silingishe kyoto konom agi mbaka 300,000. Aya. Mi tende gegure Johnston. Kaya hatu bogisi Johnston netinye pesa choton chaita silingishe kyoto 37,000 ok silingishe kyoto sisit. 37,000 ok silingishe kyoto sisit. Yani, pendi pi kutetea gobelishe kuhu nonton ako songwa ni ureri ya tinege ni kuketeke. Inbox agatukul nonton nage ya tita agatukul. Kine tago ingwengi tuichepchepitu. Kichile gitio star 821 hash. Kichile gitio star 821 hash. Star 821 hash. Agile wenjige bogisi nonton nage ya tita. Awa nyenje bchebindo yena rakaraka nota ningunget. Soruna rakaraka nota ningu. Aya, nina ona chita nota negigure Moses. Kayat bogisi tingu netinye 57,403. 57,403. Joyce kwayat nota neba 14,000. Amy kwayat bogisi neba 707. Nota negigure Ian, kwayat bogisi nota neba 15,000. Kerigog nota negigure Leonard ag Ruth. Kayat tugul jotan jiba 15,000 Kenya shillings. Ketege ureriyet. Chil jito star 821 hash. Ogi megan shwa ilegeyo tige bogisi tage tugul. In boxes, it's on going in *8*20. Ngorobi chuga na chuga miten en gabe verta. Mi no ten negeguren. Pigoeng. Mi negegure John negayat boxes it nebo 89,400. Lillian ngoya yat boxes it nebo 62,000 or 72 shillings. Na mwa una njita agetugul. Igas chita agetugul ina kabisa vizuri. Uliriyet nota nenebo kiota kumwecheche achaginye. Eh? Kago ikpesa anjire utakitio kabisa. Ya chita, mi ten bogisi tenguni netinye 34,000. Ogele kago nyurubi kada endire utan. Kago nyuru nota negegure Deborah. Kago nyuru nota negegure Christine. Geoffrey, Peter. Kaso, happy moment no nitan. Nigaomu wa unyo ganito. Chill start 821 hash agi chenge ge bogisi tenye 34,000. Kutkomi bogisi neto miyat igeri legeyat. Miten box netinye silingishek choton. Ogo miten kasarta nebo dakikoshek mute so chepchepitun. Miten yo bogisi netinye pesa choto cheite 34,000. Agero nagugure Priska. Ogo kayo atengune Priska. Ayat kitiok boxe soeng. 34,000 Kenya shillings. So much challenge. Congratulations. Change it all. *821 hash. Wala ntukula toche boyo taisaa eno. Limba ite gebete tutete straight away. Agote tachi aga tukul gugure ni in Kimbo utinote ni baraini. En *821 hash. Ogo nagugure ni in Silas. Agere nagugure Silas. Agene nego nyuru buwana 34,000. Mia inege ugure jared. Nego kwa kabisa kayaat bogusi tungune nende nendoe. Neba silingi shekyoton 94,736. Hey. Yani kiyota go pesa gitu. Keteke uriri etpaka saa sita. Megan shua chita ilete tatai uriri ni. En *821 hash. Sima utu unisiri ensomu ya *821 hash. Isaiah, karibu sana. Isaiah?
1: West Arab.
0: Yes, Isaiah.
1: Ya mune ndugu yangu.
0: Acha mege kabisa. Amune ulo amba itaige.
1: Ya mege itaige tapkendu ilo bai bai. Kikwanyi robta maya eme. Kikwere ko maya. Kine imi mungu siko gire.
0: Aye koko tiliko wana hii.
1: Amune Nairobi Westa Guri.
0: Acha mege Nairobi.
1: Koko sai?
0: Iye malinda kabisa. Wale nguwa inga ili mago wabu atechi narawa niko kito unipo. Iku ure nebezo u. Ingo ole njini.
1: No, ta nebezo.
0: Iye, uongi miarawa eta bebezo.
1: Bas, yes, gemo jesu kutore mungu. Kongo imisimu wa starap kori enafas niko genyoru kogi meseta po ishek niko neo tiboni ingetesi nyo niko tachefem kumachike mua kongo imisimu amun poro imta niki kukonech kondo ikiok chepo getesi etap tachefem kumuachimi kongo imisimu amun kikukon poro imta kitore denge kinete kinetke tukul kapagenge auko ngalega pororie etap polenji wasta koriru. Neboeng amacho lenji bororiye tap ko lenji no toko tinen betu tap raini ente tutie ne raini te tutie ne moto moto ka pesa ne gumache gi net ke bongo lilo ne gumache gi geer ke numa isu bi tingo no to ngaliwa ta bororiye tap ko lenji no sta buri.
0: Yes.
1: Na ta bororiye ka pesa atai bo isu ko ke bi so wan ngara ne to ko la so bi ti ge singa te tutie ne raini abi to ge cher ge a ge geer ge ne ko te ko no bororiye tap ko lenji no sta buri.
0: Yes.
1: En agatai boshi chutam ke mito tugul ole utoko tin mising ab ki tugul kora ne kwase ketesie nyon ke moy gongo ya mugi go gonga bi basta gori ko gas ka pesa go bako ne tis go ni nyon o boyi ke
0: man
1: we bi ga pesa ino da tugul ga pesa go ko go mi ke se no ne gere gele bi ga ga fi te ketesie nyon basta gori.
0: Yes.
1: Jamuan na investa si ubendi get kini ni get tiket ko motor aget tiket ngalion jamuan na goita ngalion ta muti investa guru
0: Isaiah
1: kara bro be
0: Isaiah oye macha macha macha ni ngatute Isaiah kabisa Ingebe tetutiet kityo.
1: Kongoi missing wastab
0: Lorin. Yes, kongoi.
1: Ameche kityo kemwa kele onge tatingia tetutiet nebo betutab raini.
0: Yes.
1: Ake ityo keger ngolyot nekimache tetutiet wastab Lorin. Tumache tetutiet nebo ngolyot nebo kutitab kutinyo, kutitab chego, kutitab bororietab kolenji. Atkai tugul wastab arap Lorin.
0: Yes.
1: Ko nomi Nairobi yon. Ana nomi bitosye chuno lin. Ko nano ngalal ngolyon kumwoi chito kole nenu kole we ron ba kutit nirono ngolyo kole ba kutit.
0: Ehe.
1: So raini westara puri kema ketoben ngolyon to noton akeger ine kwa makini kele mache kachibite nono.
0: Yes.
1: Ngeza westa kuri kakinamte tutye niton kongoi missing. Kibda yad Jehova kimwoi kongoi missing. Ena fast niko genyuru wenge tesie nyon lupa tajapten asiko vikine etke ngolion kwa mukto inde nyon tumache kemwa wara laitoriyat kongoi misin amun ketesie nyon lupa tajapten kongoi amun westa negumita tukule nge tesie ten raini tumache kine etke ngolion wapa kuti taparubye tapkolenjin negumache ketech laitoriyat inde nyon tonong kubotech ako yijesu kongoi mboishio kibiyoso wang narani kibimita tukule nge tesie nyon kiberurech amukito ina gilosun Engai netap Jesus ne tinde nyon.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wasta gorir.
0: Yes.
1: Raimu kemoche keger ngolyot nekakemwa kele kuti kuti nyon nebo bororietab Kalenjin.
0: Yes.
1: Nego kigir kele kokiboishek ak kemoche keger kele kawo ngolyondoni nyon asikitikin kumoche sikochibiten yebono. Kako soman westa.
0: Man.
1: Kwa ngeten shuguli. Ako soman aat. Kuka hito lomba Nairobi olon. Kukir lakwa nebo bororiet ake.
0: Yes.
1: Kuka wasina komut kwenye ka.
0: Yehe.
1: Kuta kekwere ni kusahili. Akuta kekwere kusahili. Ake ngalo ale kingereza. Ake wenti jelionen. Kesi lobo.
0: Yehe.
1: Ola ndugu langa kigesige nguno kingereza westa akiyabiyose nyini kukunge logu kanko manyo kineta ngora kiswahili
0: kwa betu luga inyon
1: temu wani nguno wako nema ama ninga kimutune nimbogo watake nyini kuri ibe ne luga inyo wanga pesa walo teki logu kiyomo mivo yota na kumivo yota kunete luga inyo wanga pesa wako uletepto luga inyo wanga
0: yes
1: West Arab world, kagumache getoben kokiboishek en betutab raini keger kele aino lugainyon maize sukwa kubumbatai ako makichomdoi lugaitab bororietab Kalenjin kou yeribe bororiosiek alak lugainywan kemoche ketech ak kecher nenyon kecherge en betutab raini ak kemwochi biik akobo lugainyon West Arab world.
0: Yes.
1: Ngolyot nemwoe bororiet atkai tugul karamwa en yon ole kanimi Nairobi ana imi America ana imi ono ko nan otuye mureno kole weron kobo kutinyon konoton ngolyot nekokimoche ketech kongeten nguni ako lagokyok kinet kora lugainyon West Arab Kuri.
0: Yes.
1: Ibose ngunon chebo bintangung nan komwa kole amoche awo yin kele kewon owe kole kamoche awo yin kapokin.
0: Eh. Yes.
1: Not only were my gate open, I got in a leg and lacked a chance and gave us a woman or me, which was a carry. Oh, you are the gay again. The most good thing is about time when you are the appropriate appalling in the West of Woody.
0: Yes.
1: Lemah jenis itu yang gua luka inyon, kotak tulis ni, jepar kita gigi, kumat muka gigi luka inyon, kalian, kata peronu.
0: Aha.
1: Kami itu nenek nujuali nak tuan ni luka inyon. Aku mau kicamtuan ini luka itu apa rumit itu apa lagi, namun ada tuan apa rumit itu apa lagi, lemah jenis ini kalian inyon.
0: Yes.
1: Segmenti, segere. Malaga la kuko na no event wa staff ile na agati na agati bo tu minyu bo tu minyu kone kone je bendi tu kul e nga kartage lakini ni ya ile bugu re mba kule
0: eh
1: ni ba kule kone chimu tu twane ne no pio mendu a menje tage
0: eh
1: kuta bunge jita bunguni no tane ko moje ga jer buru ji ta ge lenji ko to no bi a ri to ko ga slu ga ta buru ji ta ko le a ko ngalal ji to le buru ji ta ko le lu ga yin ko mi
0: lambda ge tegin Isaia in ko ge ga ko ban lu ga ta ko le jin mi sing in big choton che ke uno nge mwa le da mi os pike ga mot pike ba buru ji o shega lag Lakini imu kwa bid mix up eni onta ni mani kidogo. Lakini kalian kwa rasi getinye tebeid mitena tebeid kwa rane getinye npi kiyoge cheget kwa ra. Che anainyo uru chita kabisa nenga ni lebago wale njini. Lakini ma proud kabisa matinye kwa kase ngelu kwa initon bago wale njini. Na anainyo uru chienu liba Nairobi. Nendi yome ingololji luka ino onta nebago amunge ina ilebago achichi. Maragot kewe otu yeni onta ni ngarita na kwano. Igo sa yu omega besa kutubtubako kungololu na itakiswa ili kingeresa. Nunguli tebeke ilile na mune esika ige chichi chitone onta ni maboibo enjini kungalalu kaini toni kupaka. Awo chitone usu magile natika la kwete na onta ni gitikin. Mi teni onta ni problem ni mi teni big che maogu kwa senge luka ini onta ni nyuanet. In fact, mi teko la chitogo take, che anage nyurbiki enta unishechu, kumo ko bay bay enji nugo identity not ne ba gele chita ko lenjin ana gele ba ga chichi no do ti tebe ga ine tmu chot ko lenjin ki gure nan arab ruta na ko lenjin ki gure nan ni ana isaiya menye go tep ko le imu chot moro runge chita ko lenjin ngo amumi sele kero rundo ga chita na tene ba ko lenjin Lakini nguni mwange na legali ansike itinye biki cheni. Cheyo meko winy identity noto ni pako wale njini. Kutuko mamayko ngolol luluka iti. Kuko titebe no tile njini gara ngoga inet. Kumuunga inet. Wale njini gura on webster. Nema kuri inaile kuka ne chichi ya kai. Kaluka ne chichi kwa lio note. Kitinye biki yota che uchota nguni. Che mwange na legali angane nika change no tebo ni missing.
1: Webster of Goril.
0: Yes.
1: Keti nyoni ngolio na genge le kugawe oi beti jwai aga titano West Arab kuru ago kwa gere si mane botin da chi choton ago titano wo iboru yo ni kwalenji ago ene wo iboru yo ta penya ko titano wo kapesa West Arab kuru kwa gere ko chi choton wo titano ngo soma ngapesa wo titano ne wo ne mamwa kai ne ni West Arab kuru ko nande istane mi dara Ako hivyo buwa kore jito yengari jito nuhu wa stara kore Ake ngala luka ita pole njini Kwa kere kwa tale Eje ni itali ni ndo chichi
0: Yes
1: Kwa mwa ako mwa kiki kiko sumo so kile Yesyo kwa ngala le luka liwa
0: Mhmm
1: Ore takenge nuno ni tonu wa stara kore Nekake torte Kalja ninyona na kuburu rije nyon Kake torte luka inyon Lagi semua merai ni, kalau lihat juga cuma bungalal, orang dengan lebih boleh juga cuma bungalal. Kecil berundi dah poli ini, bagaimana macam muatin orang itu? Negeri nanti orang negeri, luka ini orang Westara puri, mabit begini tu penore. Ama jadi zaman Westara puri, kita cuma boleh juga lagu orang dengan lagu apa yang di orang orang sebab tu tu tidak boleh kita merai.
0: Amen.
1: Kongoi.
0: Kongoi kabisa. Mungu kabisa Isaia, bwana tamete nuli baita. Inge ni leni tano kwa kuhani chibu aisha kibetu na tano barani kungo liota kwenye nato negi kwa imbi kichang by the way. Inge ni leni mungu, mteno chagiri leni tangu kwa soma jita na kwa mita chita town. Mahajia busa na sahi, ogo town ni shikio tachipaga, anaiwe nyoro chita enu ya nema. China ne bago alenji kabisa lakini yo mego wingi kabisa wat komena ile bago alenji eh na naite egeri chitogi le ngwa ngoka lionote alafu mi ten gora atebe itagenge ngibage mwa ko baluka ile note ne bago alenji ku for example in town little note ngo chieni ona giga ko gase note kolege bire simo it kwe nyuruchi alage mbiga ap college tor go tono ne goro chita ko gatin kole ga ga sibo ga wale na na gatin agu no yeni onto no abu nu go tep kole amenye go tep kole alele go tep kole ami go tep kole in that process ko bi to connection bi to ge na ge ke liang ge liang unoto lakini mi tena ngoro bi taga ne mi yo ne ba bige mi yo go tingu ni wazazi alakche ngo tiwe ngololji maybe yuko tine lakwe njini. Mara yuko tiko meteji chep lakwe tine ten. Lakini yuko tiko tingololji labda luga ino teni. Pako wale njini kukasko luwa wani mache. Kuma baibwa njini. Kwele wachana. Kwele wani ine. Kwele wama chengu ngomit lakwe. Among nanyo wale gile njini ngoyin. Ngonai lakwe. Luga ita apko wale njini kuma ngomitu. ana ngom no tete. Ni cheket kutepton. Aya kwa kila kona mine kako soma nendiri uto kidogo tu soma netine chomba chitukul kwa kanju kibare migana kingo ni kiko le kitu nga itake na meraka ole konyo kwele what is patiem amunisi inchi take tukul noto ne kiko manda another funny story kabisa anakubiru njita si mwite chita sine ngenine ile anatuko moche chita o ngalal tu wako kubiru njita si mwite man ibari ngalalji ni gutit kuyo meka besa kutup-tup kabisa kungalalu ni kiswaili ya nakwa ngeresa ako mwako kiswaili yot korache kiswaili ya mungi kwa etishenge nire utan ako chitane kabisa nika asa ile istra gole ni chichu kutu kwa rurge istra gole ni chichu kwa rurge luka nito kwa kiswaili ya nakwa ngeresa ako mibiga it was just a normal conversation mwake ile kumi ten office fulani aki kasa nika kabisa ile eje iletinye tuwa liyot kabisa nipaka achichiwa. Nipete ni ilenji weri paka iluga ino ningo lola. Na mada mende paka iluga ino ningo lola. Lagi ngayakana alukuti itkiboka. Amuni kwa sasi ileje. Oye ne nyone tidone kabisa. Lakini yome kabisa kwa uyu. Amu angena nyole uyu ne enjito. Kungala aluga inyi. Yoko sako mwepo isu kulega oyomu betuluga iti. Kwa man. Omoche kebje tukul kasarta. Lakini testa chito igeri ili urere. Nika ako babi ikechanga bisa akpesa. Testa imege nisho ili urere ni urere noto nipo kiyota. Noto ngino wa mucho muna muntise taa bigobe ndi akpesa. Agere ogo tungu ntise taa happy moment nipo 77,000. 77,000. Mi iteni bogisi itungu ni neti nye 77,000 Kenya shillings. Pichonga ogo nyur. Kina Sharon. Kina Titus. Kina Obadia. Kina Felix. Ale njoo kitesta. Chitu kuli testa. Ya tiku ni uririetu na tedebo kiyota. Ogo mwona leji ni kichi ilegi tiyo *821. *821#. Kimi pamoja awo yonita ni? *821#. Namna onita kumye. *821#. Kwendi wea chili *821# kukuni nbogisi ishegilo. Ilewe nbogisi itagatukula. Alafu ya tarakaraka. Ngotise taa conversation ngetise taa getebe gele neyo. Tepo wani itise taa ginye nyorshini ge pesa. Paka ulimba sasita kutise taa ureri yete. Mete pesa chita getukula. Agere utagene mi yota ni ure neli asko nyor 40,000. Mi nege ure jen. Hey. Awag pesa mingi sana 88,000. Testa gunoton. Jacob eno limba ndalat.
2: Arab Gordon.
0: Yes.
2: Well, you're talking about after on William Bandala.
0: Karibu.
2: Mande Gaundi.
0: Karibu sana. Amune nani?
2: Mbaye missing. Jamme gaye ole nande bye bye ole nyogi ka to robo no yin.
0: Yes.
2: Imagine jago ba gongo ga ga to yo to sai yo lo yo magi re be ga nai ro lo mi.
0: Eh gorom ga besa gorom ge bebere we ke chang.
2: Ima jago ega tarte tutia nge moji mungu ngalio.
0: Yes.
2: Urobon? Mami ngala roboni.
0: Nuhata.
2: Nga agaturo rjeta apko lenjin ngoyto gulo lemi alo jamge bikyok, jamge sabon, jamge garik. Nga agaturo amili nanyone baka bjeburgei ngoyto gulo lemi. Ibawe mune ge gure gemi wango limbaba mato ngoyo gogo lengkuma imo aegi. Alega amoe awetul jam. Amu kasarta nekokwo kebwate tutyet nebo betutab rani Webster.
0: Yes.
2: Kimaketinye redioit oin kwaeng kasi mangen ale kikalya lakini kokowek.
0: Iman kikeberwek tugul.
2: Kimakomi kabisa kialen alei nan kara kakilya.
0: Aha.
2: Mache kelechi biikchok masonyoiwekat amu chepchepindab koristo akeweke kora.
0: Iman.
2: Otokotin anyun eng tetutiet nebo betutab rani nekimache keng'alale akobo ng'oliotab kutip kina nekikometo biik, kikometo biik kutinyo.
0: Uh-huh.
2: Ako biikchok chechang korwoe kabisa kobetos. Lakini amache amwa ale akiro ko kiboisie kele kiboiman kutitab chi, yani boiman kutitab ndeker bororiosiek chun alak. Para korir ninyo.
0: Yes.
2: Koribu kutit nwa kapisa. Nyalu keribu man kutit tap kina. Yani kutit ni genetin mama ni ngungis.
0: Mm-hmm.
2: Inga langa po kutit wole kutip kina wakile lyon. Gingirir ye geneta mama ni ngungu netin.
0: Aha.
2: Kauke ka genetin kutit ni ngung.
0: Mm-hmm.
2: Kingen bikyok kutit nwa.
0: Yes.
2: Konyo betos nyem biik ngwen nyu. Melenge ga jilel biik yo ko legi tepto ngen.
0: Mhm.
2: Ngiri be gote kina aso ko bet ma bet chi en yebo.
0: Aha.
2: Sega na igora awoi ga api kwak.
0: Yes.
2: Dani ngete be ji tora gor leji ara gor raibonu. Ole abago gore tab Joseph. Kya Joseph anyuno ara gore kya Joseph pajang Joseph
0: ema chang
2: tasa kuma wongen jito kuma bole abo gore ta ara kemboy ne menye yugile ne yu ne yugile mago moy mago ngin.
0: Yes.
2: Kwa mugi giri be guti giri be ologi teptoy giri be bi kologi kingi ne logo gi neti Ipkonai ole nyua, ipkonai ole giwune bi kwa.
0: Yes.
2: Orani anyombeta teta rapur eng bi chok.
0: Uh-huh.
2: Mangosubichi gutin nyo, gogo gutun jito in, chi nebago atake. Tega sa kunga lorlos logo kiswa ili tukul anyun len gota la tukul bolae korone. Tega kama. Aya, walaupun tak ada orang, ulle naga itu nampaknya, cecang li toretei ne utin yo, yang nengi kata buat kita ne, milen toretei ne utin yo, ini lab kita ne betul tu skorog nende.
0: Mhm.
2: Amu kiwangumi university, anangunge teh ulle kange teh ulle kiai kasi kesumu. Wah mula aku ni boring. Tapi kalau tarik tadi ni guti ni, aku riba je biasa soalnya tanya guti tak boleh nyawa.
0: Mhm.
2: Angin bicara ni mesti juga boleh boleh nauli. Kungal lalu guti ni, agak besar. Ya agak mana yang ngot? Kita ingat ni orang beri kuat agak besar. Kungal lalu guti ni.
0: Aha.
2: Lagi ni, makoy ngalalung kalau nguang guti ngung, mami ji. Engin gitu kalau jauh nyuruh boleh jauh lagi ni mau kutin mau korori mana?
0: Aha.
2: Mau bungkin kau ngalal logo kau berani? Gejor no kumi ngalai ke uju arapur.
0: Yes.
2: Borogia tap kolin jinggu gigilin eut gemua gile eut.
0: Aha.
2: Kumua kalau ke eut. Kau betul ni le kalle nengku, nongko le ke utko kalle ne.
0: Aha.
2: Kau mau ke le rubeito sih nengko ya kalle yo, utyo to kalle beli utyo ku rubeito yo to yo.
0: Yes.
2: Kau nyangka buat apa lagi aku rotionet, ya nengko kau jor gendi kiki aku rotionet, nepo ise ut.
0: Aha.
2: Kau enggan na utyo ne baran, kau mungkin kau pesa kau le nge ut korok put. Mengen kalau kau kini,
0: yes.
2: Kamu aku bet, kamu betot, kau bet kau bingkutin yo.
0: Mhm.
2: Aku anda tom gemutu, bikin kamu bawa berurut aje.
3: kukapetio chejo ijege koro
0: aha
3: ngele jito ngele jam gay kumeche koyan website kule jam gay
0: aha
3: konga katu website yake kule jo angota kwe kutumwa mwojo ule ju ujama gay konga kumwa kule angota kwe kuma kupeto tit kura joto aya ngaliota kakura ne mii kele enaka chiko alu enaka chiko alia alu
0: magie
3: magie kujun nguno kele enaka chaik ae enaka abik ae kai kasi
0: kutuku
3: keterkin kie chaik agibik
0: Yes.
3: Sandana ko werto nigitu lakwetab ko indonin geribe ko sandana ko geribe kaina nata ko tonono koi korujo ko jebiose nigigone ninguno lakwenyis ne korujo isane ya ne gisije jebiose ngungu korujo geribe kapamwai ko biki gigono lakwe ko kapamwai ko tononyo koi
0: aha
3: melen giwito witi gaba mwae magmoe ngolyo kuyo kaka mwae saya gole ngabi gas ko mwae gi ngolyo ningile ni ebiti lengo monito ni
0: yes
3: aboyo nguno ko werta ne tubya ke go sengu ko aboyo ningu ago ima meta blogu ko tono ni ngolyo ndo no ta goi lemenyi ko jita ne kyotun kot agenge tuwai sana kilukono kikyokan kot agenge
0: yes
3: agui agogo kemwa ngolong wong gelen nin batiem keribe kumache keribe kunoto
0: yes
3: makina mei age witawit kaina igap oleginyolchin tekisto kamwae che uchuto chu asikonai biik kargeindap tekisto nemeche kotebi kounoto kerib
0: aha
3: kita na kabar bi kyogi mila kwen mining ne gelenge tia ko tiat
0: aha
3: kitke ko tiat ko la kwen mining no ko bae ko gigi ne tiat ke ne gelen tere abano ten tere to sinye ko la kwen no tonu ne so buti ele jin tere tonun abano ten ko ko gijut kel do ko ko gigi ne te logo ko uno to ta ko ngen je barani o websa
0: Eh.
3: Gi jana ya ngunan murunik kelen subai weri. Ulen ebo gigi got logo uno to so bai weri ele ebo yela ta ga so websa
0: eh kya gas
3: ele jin di bi ta kwanya je bi ole ni go ta kwanya ba igo ko go go gi ban no si te goro o ye ma go ngene bara we ki kwa me lagne kama ja mo ji bi ke je ne kai e kai nga bi ke ri le je ke go jo ngin do nga le ke cha nga ka sa lo go ju nga le ju ko mele ni le ki ma be te se ki me se ngin go ne ti se ki go nyu go be te go tu tu ngin mele ni le cha lo ki ne go me je ke sa mo ke le go ko mi lo go ke me ngin go ti ko ta o net ke